0: Laban na jam, kapaho, do, dua minit, do, musubabit. Pagunod to ko, tayo mo, to ko pumahaban, do, sumusut. Kopi po siyan, Sabab FM.
1: Hello, kapisanangan ko, sabon ko, mada, DJ Ben.
0: Kopi po siyan, tampulan.
1: Yoho, ano kopi hati, DJ?
0: Mamay na, pamuso, eh, pamuso, no, tampulan.
1: Ba, po si ko, paglupam ko mapali alisidiben alansan ko lidali dasa paganakan no
0: katawadan
1: magalo po mamason ako patakan sa neta tanganak ko tila ng kaysa do magalo paganakan di Santi dahil at Thailand paganakan di Akarti na at Lord Johor Bahru paganakan di Jahir at Matung Kudat paganakan lagi di Sutina dahil at Malangkap Kutamur do inti kansa ni datang kambalutan sa BPM megadi Abdul Malik mi Sabin Kaliun ijani lunog lagi Maliagom mo ako na din Maliagom ako na din saan karong mamasan ka di video lagi imalutin ibagang sagi i Adila Marius Marudim, Sinsan Jimir, nag-iagang na kayo madang Eros, ay sugod, Elosia, Tati Bibi, ay papar, ikoya kumin, ipituros, ipaulos, ijaniupin, ilalengang, ijaj gimbun, miubog din, bantay tamparuli, yung Bungan Larong, nag-i-Tumas, i-Asip, ilungkin, nag-i-Dansi. Mo ko na di-Dansi. Nag-i-Jalina, i-Sintom, i-Majakong Majuna. Nag-i-Kompinayin ko di, ilot Kampung Gawur, magalapagana Kandisika, Mingam Satur, Manika, Gidok, Ratao Kutabulod. Nag-i-manika garawk de talibong yung pagpapasan ko kapisnan at domingo lansan da at ang alidali da at ako sa ito manikit-tikit-tikit-tikit daw kahit ang grupo na natin siya man kung pa nakingaran ay gisam na dyan ang kampay ngayon kung nakambalutan may pagpapasan at kapisnan at sa Domingo. Aming kaka na DJ Ben.
0: Tayo na ka na. Tampulan.
1: Okay. Nakanagiya.
0: Pasan man tadi Datu Elizabeth Morris. Kopi po siya nung suvab. Kamasa baby tambahot ko in Facebook. Kada Datu Elizabeth Morris iti. I Rosy Liman di TikTok. Hansando Abawasi. Nada paganakan di Rita kada di hoid pinampang. Hansan jo da ba wasi kon da tumai mo ka di Rosy Liman ti kuma di Rita di Pinampang ka. Sabab FM kopi bosian.
2: Halo kopi bosian dia oi di Ben.
0: Kopi bosian do dong subab. Nah.
2: Tezu nagi do. Menarik phone mengutip di Ben.
0: Nah,
2: oh, saya nanya ko ngau di Maliadi, kuli.
0: Magium ko sa.
2: Nakot nando magium ko sa dako ngasiyaw Maliadi. Kon ka auso humusik yao nga. Auso biyahe dasi sa maksambuhan. Nay na minayo di kikina mo movie. Oh, at the hospital.
0: Oh, patut no. Ah, okay na di ba to?
2: Okay na di nakauwi doon na di ay Maliadi. Kauwi doon na di yaw katawadan manikid minggu ko do. Mangungkat tego do hozo katawadan na kazok yo yaw na tambahot ko tawasi. Aw ko yaw ohivan sa gigisom ko pa do. Pwede pa siya yung pamagunan. Hansan jod o hidas kuna dai jiao kyo uma nagigi tanak ko nagadi edit di mano nga du dego nga fi tautun e bibi e Lona Belinda tu minagiga ganti tambong dego do dayon amin pangusapan Ben uma nagigi nga fi tanak ko disusubay dan san sa lahidas, kano mga kan, kano nga bidatubat ka man, nung sumiyan kita tapi manan, bitanan, na ya, ya pa, ya zubo, ano kita da mga kan, sa ultimatang, kumano kiti, kawangan, kuday na po, napangali, nagadi, tati tulat, o, tati, bababana ko da, ano mga nung, wala ko mga lak, kumano kiti, gandot, gendut, napasik ko no. Mana gigi adik. Adik. Mana kau pergi ini hari. Jalan-jalan bawa mami kau. Kemarin di tabin air ku. Di Jeffrey. Dayo in kampung Mikik. Tuan-tuan sudah ada. Hihi. Das kau siya zunang gigi ya. Tuh. Akan kau sasa nang tayngubik katil do. Kami pangusapan. Oh. Nakot na do. Alat ila tuhon di ako baga insan ni gan. Hay dagok to up. Hay insan na tayngubik man o tamangan na pagya do no. Sinta kutol. Pinang ko kinam. Jadi dagosan di umtata. Akan ka lang na lang. Aray dagok. Ayun ang dahil ang mga katawad yun ako sa di malati ko din na kayo so na manikid manikid minggu eh, sabi ko yan ko pa yun ako na minggu eh malakawan no di na magwamang mukha piyaw na hozol ka nga ang ko so di kahusi nga kababa ka so pwede di ka kikinamay ko na di dibay na babin na nadi dati ibin man ko rago na minggu so
0: bam hansan na mangyasan ko na ho mababasi na di
2: mangyasan di po kasi di mega di tanak beti balaga ano di mamanaw nga katawadan ka Ben
0: ang katawadan din ako na na no ngo na eh hansan pa nga ngo eh maliaka di ya nai an na di sa ko na no ko ka hom ya hansan na nga san na di nga bi kumari son to bi kita luo pagyom na usap hansan na nga san nga bi kyo tay mo ko isa pamahaban ni di sa Babi FM kopi pasyan to binay
3: hello
0: Kopi
3: Bosian lagi dari dia DJ.
0: Nah, Kopi Bosian. Main apa musa? Ipa musa no.
3: Oi han sa uma dia.
0: Oi ho. Kai ho. Mungkin kena kau ba kai ho lagi ohon ni ti. I say.
3: Ba. Kapaguhu ko mapahay de diaw ni ampay pagganakan no hansan na hi das tamay mo
0: katawadan
3: musi sa pa di da de ang pasan-pasan sa tanga tambahot di ya asaw da mamasan dogo kapag ho na po nga niya gadi tempinay ko liyon nagi i sinsan giner i tempulan tempulan no ngaw no kuno pasan no ditino di katawadan nagi i irus dahil in sugod nagi maliagom, iadila, nagi isabin, idansi, yasip, nagi itumas, ilungkim, nagi itinisator, ingamsator, nagi bagang sagi, manikagrawok, nagi ilusitoyo, maliajuhan, nag-i Petrus gumo ko dati DJ nga ang hiwan ko na pangabit ang nga na kong bahutan malum na ditya na diwago do hahangayom ko pa di aw ko so nga bidong ang nga nga ang atambahot man ko na po ito ang nga nga tiho do mantado em kare kay ko to yetom nakampay na nga biyo tong ngan biyo tiho si do na nga biyo no nung kapan ko diti pasan ko kung madiati ho kapiwasyan na nung suwab ta daw minggo abalakatan ta ko na dadami na mangun
0: amen
3: mahidas ta ko tamay mo do ano na pa ito gubangon ta ko natikid ta daw ii na DJ katuhadan
0: katuhadan yubog dahil na ka na
3: okay
0: na dali ka nung kinungot ako hozo di pong kapon yung kumarinong kapan nga video zo kapag ho na pariting ang Hozodi Francis Jones guhi no so tanan Hozodi David Gombut na sindwahan VFM may kot binasi kamaswaw tomoy mo

0: Wow, tamay mo.
1: Kamalanan o kamantulian Science Technology o Innovasi Sabah menuidong dohong konsat
2: anturo konsol kumaygan pogun yung panahon gisom do tanaw bayno
3: kinongo ahal ngawi babayno tanaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doit abal kinoyzonon koto huzan kadazan tikid tanaw
5: i-point tunud if RTM nopo.
6: Apal Tony Bo Tadao Baino.

Daba na sa jam kapahuto nga po dom to do mo subabid pag una to ko dipinay ko nga vi copy po siyan do mo subab kumadi katatanod nga vi habi na kapiso dahi da Facebook da Sabavi FM om nagi dahi TikTok da Sabavi FM. Om kinaman ko po hay da papahambo sa pipyo itiya pason dia zu maza WhatsApp diti mama iti au krati avi nga kinaman ko do papahambos da pipyo kaya tapi nai ko ngavi i Alicia Lim kabansayan odo do masuab kadi Alicia Lim kumadi Irene Dominic Lim zi aka daw i Anim Adil Dennis Yang moy do sikapan na di do pahingasan mantado i talua dia zu ka Aohi Van i John Tati Helen Yong Lucy Dayaw, Julita Judith, Forrest Boyjol, Alicia, Moitin, Florita, Kinajil, Mania Gansing, Bridget Samuel, Om Susubay, Katutun, Omaw Katutun Dago, Red Nambono, Poh, Kadi, Alice Shalilim, Mantad Kuala Panyo. Mantad di Lucia Tati, Kopi Pusian, Dodong Usubam, Kadi Lucia Tati, Riti Mamason, Kumadi, Bridget Samuel, Helen Yong, Rita Didora, Maria Juhan, Lucy Dayaw, Wali Shalilim, Kim Len Denfuk, Inai Rose, Good, Florita Kinajil, Johannes William, Dennis Yang, Tompulan, John Tati, Joseph Potilu, Charles Loginon, Simon Justin, James Sham, Andong Dinis Lime, Sam Simbua, Maria Gansing, Lonely Inggang, Untoy Sanan Tambahot sa Pabi FM, Dahid na muna po, Tabi Tadang Minggu, Ang Balakatan, Takunod na Amanta, Id Savat, Lucy, Lucia, Bibi. Pasan man tadi Floreta Kinajil siang dong subab tapi tadau minggu om pibabasan kumadi Florence Boyjol Helen Yong Justin Gabriel Monica Ang Dolores Asing Elis Lim Lucia Bibi Lucy Doyo Joseph Potilo Marius Marudi Maria Juhan Jennifer Mangka Koisun Adila Duvanson kampai nogi son tabi au kun ait om au kun nogi hivan ka DJ katawanan kumadi au oi Floreta nyampai abal do pason kemudian ku ono abal dia zu tapi tanda minggu tapi pibabasan kuma dia zu datain sanan oh mama pason dia zu ti aku nanti avi tetapi aku ngavi ngaku punga hansan do aku kuazan bah dadi oniti kan aku makin ngau hoso di pemohis ku dia zu abis nak pesa aku mandi zu ngabi pason dia zu aku nak buzu tadau aku tak aku nak hobus tadau banyak ti kanau mungkin nengau hozo tengah pasir bos tu kadazan VFM V good hozo diti hozo di Natasha Avitus Lajuta kantakan dari view pesan apa sih hozo di Wita Jepanis hisabku

0: Hey. Opi mo siya nung usubab. Timpunay to ko, tadawiti niyang paikidong di omis ang boss di usuaw. Aman talagay na ito sa imban boss kadazan sa BFM. Nikot din na si usuaw tumay mo. Kanaw mo kinungaw.
1: Tapi nak kongavi timpu dok kesembahan bos kerazan pengamavi avi nadi kata huadan tu poin tanud mempai dago izo i benjivin lagi som nadi timpu diti kata huadan do tomai mana pengomihi dok kesembahan bos kerazan om nagi sabah VFM dok mengubang dok kita posikan niazu abin dok izo mendok tadau bai nadi ti tadau minggu kapurum tahu dok buhan kosizam om mega tomai mo hapas periti temi hambus mempai di DJ Katrina id kesembahan bos dok sina. Tapi nak kongavi kata huadan mino kinongau om patimponon ku iziazu da hozo to wino red kesaiman bos kadazan diti hozo di masentius mak majain ketahuanan do kopposition diti da ino kono da namot kopi somo bagu do timpu mikot hey kopi mosian do ngosubab.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi, habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.

0: Magsuko sa babamakale siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Sa BFM siyaran Hiling Sama, wa inalisagon ng 50 minit inabuiti na kanbang natajam tama konti ito. Jari, amura na tabot ni pamupo siyaran tama ko hapito gantaan sang po minit lahat na mag-away ko hapito. Jari, tanto akan mag-away na ikam makasalakan tama ito sa kasihe may ito Rambila Pantay Barat siyaran Basa Murod. Jari, harakan murah-murahan ay rupain pagkalaiyapin na ni sa palita ko hapito akan sampay ito ngan di ba na siyaranakan untuk panuntulan magpakali hambal-hambal murah-murahan na ani akan asali-sali amun manapaat untuk kitam. Jadi ang kuniti isa dyan sa narakan siran tama ko hapito akan kita makapag-away lagi pabalik mariam segment-segment sa di ako Junrin na sirin ang amukang punan di ba ang saranakan sa kahawa ako magsiharin tuntantuna ani na paing kasaan-kasaan insyaallah akan kita makapag-away lagi pabalik mariam segment-segment sa di abahan ko maka amdua ang kamagsuno salaku panambol siran tama ko hapito ang kamin artis Haiza masi ako bilahi maka makashira kasila sa Sabah FM siaran Bajau Hiling sama Mbal Nasa.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay am huangon pokot nukalawan no pamahunan suku ng iwitra kemerdekaan. Rayus mayarap perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot, ondo ang lalat rapan siluluman rap.

Takan nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang hibitri taka ang susuay. Tansaya na ngapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman.

0: Maniru kuang kutuming.
1: Ay, kulokulot. Pinukan ko kirimimi.
0: Salah ka ginyo, Ming. Akon kutuga. Kondo mo na pandayan na raguti. Magalawa ako. Boy ka boy. Mapuso mo raguta ka uti.
1: Apahon mga tupurahon kulot. Apa amina nilutupay nuna hondo bansa. Uli kono iloto inanak amnayo rabandar. Asindangan po nam kakula. Tiyak ko aman niloto amahilong ramidya sosyal ratalipon niloto.
0: Nagaulo ramaton. Salah karaguin intora yola laing.
1: Alap po nga ilo nubasan kulot. Mindaho ko yak ngararahutohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang ubas na kamamanam kaminan ko ratu.
0: Oh, monsay ginyo Ming. Kinamin kula Ming, atan kulan do panukaw to raklas mangila raragu takaw.
1: Ah, oko tukulot. Kono yak ko oko tulisun no kanon bahuinansak. Bun bun kono buboy na liam. Mansi, kono yak liha.
0: Kita kontoy mimi mangila. Tan kulan.
1: Ah, kono po hinokulot. Ang yawaw riyon.

Oy, paningkurangan DJ, kono paningkurangan sa Olirion. Ang sinak mo no, Robert Berto, kansa na lang DJ, kono paningkurangan. Ang pahitu i Julius Wong, ha. Kansa na lang rako no, ang Raja Muhammad Fazli, ang George Johnson. Ang kala no, Facebook Reel, Lore Tuli. Kansa na lang dom, Rais kono, ang Kining Ramon, dalam kansa lang dom, Rula Sabab FM. Maya Ra Live, Facebook, Maya Page, Maya Ra Sabab FM. Ang mikapi kono, lupanan kuro pagatakay na Era Live, TikTok, Maya. Sinya kono, Dennis Primus, ha, paningkurangan. Kansa na lang dom, rako no, ang Kining Ramon, kansa lang dom, Maya Ra Live, TikTok, Maya. Ang sinak pa yung kano inaimi kansa na London DJ kano kawin orang arangan Laming Chai kansa na London Mami Piwit kering alam TikTok na to paning kuan angyan arise kano kini orang mon kansa London mura sa BFM ha. Ya babaka babalik ram yun ra loho loho nugata ra oro nusu aw ra oro kasa ra opo ra mapatari bulan ra bulan ka siam 2002 pramonom itu ra loho loho nugata itu pinain salono inan nguasa ra industri gata sabay lai jes roro nusa roro kasa ra opo ra mapatari bulan ra bulan ka siam 2002 pramonom ro loho nugata loho nususu nugata paka paka ka balung ringgit siam ngopor sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grade kasa, 5 nga ringgit, apat ngopram rondo sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grade kaduo, apat nga ringgit, 5 ngopram 5 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa, 5 nga ringgit, operam 5 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kaduo, apat nga ringgit, 2 ngopram siam sen sa kilogram. Gata sikarap, sa nga ringgit, 2 ngopram balu sen sa kilogram. Ya babagay ni reto kono raloholoho nugata ini pinainsalo ino ina ng wasa ra industri kata Sabah. LIGS rauro nunsuaw prama patari bulan. Bulan kasiam 2002 pramonom. Rauro nunsuaw kasa am sinokeli kono pakapakara kono antalan ra gata minoro nunsuaw. Amino kono loholoho nugata no pinainsalo ino ina ng wasa ra industri kata Sabah. LIGS. Ya babagay reto kono kini ngota kapira rimba. Rimba intari edian dayol. Rimba ininggalan dan nahungga pulungan.

Yatim na kong kapisan nga na totoong kapisan nga makinangaw diti ka sa limbahan na tokaw ang tokaw tuwang tarabat minggu kapada matalo datulan dat kasiyama diti taon 2020 pada manam. Yatim na kong manto kapailan hiti ida pagun tokaw ang tokaw ba na diti nga nakarkat na jam kasiyam kapada masiyam minit ada totoong konsikahan amo o gigina kumado kayo dit kasasay dit arohyan dat makinangaw dit ka sa limbahan na tokaw. Ito na ikaw mantok dati iti ida po ng dot kota kinabalu iti index pangayamutan datawan dit abay no gisam dit jam dot kasiyam dit ino nga sige no mo dot anam na pada manam no kamiyan dot suhatanan iti IPU iti ida po ng kota kinabalu. Batam na ikaw, mantoklat manimpun iti kasalimban toko sining manta di LP Rafael iti sumio kaditi am suhutan na iti sining manta di virus bilin nani kaditi kanaw ginawa toko.

Ya, kapisa na nga natutong kumada ko'y ditwago na yung makinangaw niti ka sa limbahan na takaw antok dot at impurity. Ya, tamay ko, hakamayon dot konsikahan iti index pangayamutan dot tawan teko tangus IPU iti dapagun na takaw antok dit ano rin antok dit tadaw di ba no id onam dot estesen iti dapagun na takaw nga pinapakita diti sinuratan dot IPU dit asuhatanan ya konsikahan nagi kumami namang untu kumayon dot asapaw-sapaw rasam pipirata daw kumayon dot minanguyong dit lisun dit akapal batam na kawiti katang dot agata antok taraw dot aswa bataraw dot ako iso ako parmapat natulan dot ako siyam dititawang 2,296 agatang nasusugata at pinaikaw 8 ringgit siyam na pwede senda sa kilogram. Agatang nasusugata 8 ringgit siyam na pwede senda sa kilogram. Iti katang katakapingan graded kaysa 5 ringgit 4 na permiso senda sa kilogram. Katang katakapingan graded kaysa 5 ringgit 4 na permiso senda sa kilogram. Omiti katang katakapingan graded ko 2, 4 ringgit 5 na pwede malimo senda sa kilogram. Katang katakapingan graded ko 2, 4 ringgit 5 na pwede malimo senda sa kilogram. Katang katakantalan graded ko isa 5 ringgit na pwede malimo senda sa kilogram. Katang katakantalan graded ko isa 5 ringgit na pwede malimo senda sa kilogram. Iti katang katakantalan graded ko 2, 4 ringgit 2 na pwede masiyam senda sa kilogram. Katang katakantalan graded kedua 4 ringgit 2 na pada masiam senda se kilogram kami tiga tangga tasi karap seringgit 2 na pada malu senda se kilogram tiga tangga tangga tasi karap seringgit 2 na pada malu senda se kilogram ya tapi kau ilu naga tangga tangga pinalabus manta da katinanan pemerunan gatang gata sabah tika iti LIGS Batamneko, maya kasalimbahan TV 1 antok databana diti nga katanon takaw diti ababayan Rona Sabah antok dito tuwang databana isa ababayan datapanugutan karait diti kalingaw teka karait diti yeah, komendat iti kayu teka iti kalingaw teka kayu manis kad boros dat malayo bo matam na ko milod atanod maya kasalimban TV 1 on taklod ba na diti matam na ko siling na sumusuhot amanta di Frankie Masangon iti sumanda ka diti kanang hato ko.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan takaw. Kayanan takaw ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasabi.

Assalamualaikum pipiropo tadau montok dot badari tinga mantok ramayo iti tadau Malaysia montok iti tahun 2026 konsi kahana mo ogi kina kumasunduan do ka YouTube kumiyon dot kakalkopo dot papakili haditi kumiyon dot bandera pagunda tokaw am nagi iti kumiyon dot jalur kamilang

0: Assalamualaikum. Izong tengah macam 2.2 mayat di tidak tiga selimbahan. Assalamualaikum. Untuk datin puriti nga umbalanku dot nuridi mengungkap diti pamalahuan magi rumo-rumo toko amiti na po nga karait nagi diti timpu dot kawaan iti tabinay ko bah iti kamayon na po nga nunupiswayan timpu kawaan ditalaid di baino haradati dot nuridi haradati dot mimboros dot kawaan na po untuk dot baino nga kamayon dot ruhay dot mangwa pengkuro kawaan dilaid ya nong harahat apa musarahan dok kayu karetet kawaan amila rumah mudah untuk natimpu di aso wal walu turu iso 244 tika aso walu walu turu iso 25 siam iso ya atumbaya anakku untuk natimpu di tinga aku mau itih kemian datulun takau dit aki harah itih kemian dat kabun-kabun dot kawaan kyo ama kamayan dot haran nagi iti kamayan dot mamutanom-tanom dot mantadilay dam gisom do bay no nuno nang kuhat piswayan dit kamayan dot puri manan do kayo dot mananam kawaan timpo dilay dam nagi timpo do bay no iya kaditriska pendrongaw ako dia kaditriska masakan momonsoy jaruk membambangan iti telunohopod tinan dotmanku jeruko kaditriska lalagatan at mama jaruk dot bambangan uy asiw na kapiyo at bambangan matapin ikaw iti pamalawan ako pugulo hello kabisa na nga natutang tapinay.
1: Hello, kapisalangan tatuong kumadiya di J. Albi, ha?
0: Iyan ka nag pinay tampulan ka, te.
1: Ay, ano ka, pete?
0: Amba, tapinay, amba, karet di ti pagiruman to ko, nuno at manu, pailanga iti tapinay?
1: Pasalok at it, mananam-nanam na tango kawahan, ya, tango, tuwa din, daw, tuwa di gulupam. Asa do nakopya pisuan na ni Albiato.
0: Ah.
1: O gumawa na pagi ade ti gulo pa nga nanam lo pod durian. Hayt. Ang ani pisatan si. Mga kan na po nga orwala mo nung ratminga mulit it linsa di durian na makuri at akanakan nga.
0: Ah.
1: Asadap ma ihet. Durian kampung.
0: Ah, tepat. Idalit.
1: Asadap. Tangaralit nga tanga sukang nga oi, asadap na.
0: Ah.
1: Dindah na pa diham.
0: Ah.
1: Manan ay kagumuan na gadi mananom dila durian dat kawin kay.
0: Iya.
1: Yeah. It suena tanga gaya tua. Suena tanga kapal at si ila na po ina po tangan na kudil minangkob na nanomila durian nga harahi durian na komendo montong
0: durian montong
1: ngaran na po di durian nga montong nga atu kumatig kinakapala datan si Albiad mga kano kuno po di durian di tangan na kudil minangkob nga Iyakulo pa dito, may nga abdokwi paw.
0: Yeah.
1: Ang aduho na rin sa akan kong ayahan ko na. Pinakapal-kapala na ito si daw. Irino hot. Masyan nga, ay masang kura ko. Commission.
0: Oh.
1: Nga, ano kayo, commission dit, durian kampung niya.
0: Tapot.
1: Suwe na kay Reham.
0: Ay
1: inapay tanga kamalahingan dilay dat mananom na durian nga bupulo-pulo taon ni mangwa nagi nga tindan na pagya kumugya di hat ay nunuri bapawa di durian
0: tu
1: haro di tanga baja-baja di na ay tango pomo ay tango pamatay di tango giok giok di memirag di tron de durian nga harang ay di ay ano ya di gulupo to katanam po ham na pila na hanam ay sa ino nununo pamajamajah ya ila nalat ay tapurimanan ko harap isuayaan nga taon na pamatibay na albiyahom ako mo na tuwawa ako mo nakarait dat ay arubato tuwawa
0: oh ya yeah, tapat
1: ay asampatan na may papajual ka nga ino ay arubato ta kajual dat amahal-mahal dat harga nga ay di asampatan kan kagumuan gala ta nga suka-suka dua gungnya cangin karaja om ang kikabun ni durian ni lat waka nam ila nakamain de lat arubata tua to ay gada la asampatan na may papa jual lat pakaraja eh om ila napiswa na nam miyakali na dahol lat na tanam-tanam ko albiya haralabambangan ko ho dia samok ditiwalay ko hom mada po watu ho lahod ho dia dana om ay paimpasa na po ay ako hindi ka ngay katamu dat ako na bagyadi ka panood dia albiya hom sa bulo naging mamaboh na may pamuhumuhul lalaho nga oy ako na ka gaga dat ay malahing nagyadi ham dia natas na may napanganod to ngayon sa sinsip-sinsipon nam o sinasinan na to si nam iri na haman tikanas-tikanasan pumurungarungan na tikanas sa makanam iyan ila nam dia sang impasala bambangan ko lang dia did id natad ko malapawato na kinagumugumol lah ha
0: yeah datsan rato-rato.
1: Ila durian na natanom ko. Oh, dahil si Basa do igaham. Ay, ila, pwede tangan ako may panganunganod tuwa. Ya, yeah. Nakapikanon na ay ila durian at ay sa di katamod. Amo, kung nagyakalagot na may sa nagyamasakon may papatamod kagum. Kung nagyade nila may papatamu dat ako guy ako na bagyante albiya malahing ako na
0: yeah bakur yun padi
1: yeah kurahin pala takakan po apan na kabali la
0: yeah tapat ba punsin harap po
1: sana nga ay umuli dah makano sinding
0: yeah sinding na nanu datang pinay
1: haro sinding da pinaw ni nudit gulud asana nga no kuno korongit dit sinding da dung gulu-gulu it bisay gasang ano sinding didit sung yeah. sungkad nuno kagadi sungkad did
0: sungkad turali
1: akon kay rehe ako no pasala di nga di sinding di ambrus mo dit pinauni no di gulu dat it ma papauni ka di sinding dat it sang kataon ka kada dyan it sinding na lahid
0: amba umbalan ko dat ano ready
1: ngalihuan ko nun tajok niya di de
0: nga
1: it ma nun na pa sinding di ambrus mo di lah
0: iya amba umbalan ko papauni ka kudati no Amba po sa kanadiyan sa Pinay, nakno.
1: Oh, bakit? May kalop po. Nakno.
0: Ya, kung sikahan ko ma di sa Pinay, tampulan sa Pinay ko, amba. Sinding man tadi, Jurin Kimin, pinayampatan ni Yuslin Gamin. Pili-pili kulang sat.

Amhara iti kami karait diti pagibabarasan takaw. Amiti na pang karait manta dito Pinay Paulinus giyon. Kada diti karait kawaan dilay dambay no nga asudu no Pisuayan to. Di gulo na pang akanan no to. Aso po talon-nalon. O susadat pa pabali hambay na nadi nga nakarikot na talon-nalon o puwa no po nga mandat po harakarikot may pamali. Iya, o tapot. Kemudian dat amu nadi orbat kepio tu suai dat akanon ngamila nagi man pabeli ti keman padagang lagi yo. Batam ni kau sining sumusut man tadi Justin Lusa kada araw menduli kaditikan oh kinong hotokau.

0: Bata mereka witi pemelawan dan sumusuhut pegulu dot lumang tak kamu jam dah toko matelu. Halo, kepisah nang anda tu tuang terpinai.
1: Halo, GG, apa ya?
0: Iya, terpinai, terpinai Thomas kata.
1: Nak kalau bayi nak.
0: Bata terpinai Thomas bah. Nono kadia karet titi pergi rumah untuk kau untuk dah tu tuang dat pandai titi terpinai.
1: Pasal boleh di pelawan na. Ini pasal aku kau mandi tak perlu aku kau boleh.
0: Iya.
1: Asal ni lang kau dianggap kuat kita apa ni kemudahan mengira na. Di pasal aku kau mandi dan hari baik durian dahilan dah hari tanda. Durian mata lu miringnya. Oh, kura-kura ka durian itu. Inumaran nandi mo lahing-lahing dahil doon kapalon. Saro ko na pwede nga. Palatan si Dera din. Sa silat ng kabinulangam. Asarakal, kumasi dadi tanak-tanak. Kasi pa nga sa daknom. Para di kaguit. Nabali di tali kod. Doon, nandat. Nako, hindi kakawin kagit. Kamanan ko hindi alam.
0: Yeah.
1: Durian, kampung nga. Hindi mo, di abang sa durian sa kong kampung, kaya lo, hari, pangakapalam. Aroy, kamanitis. Nako nung kailan mo nung nungarande. Aroy, kamenda sinsum.
0: Yeah.
1: Aroy, kamenda bansil. Aroy, kamenda marhang. Aroy, kamenda it tamlo ali ladiam ha di ano kasi kid na kakan nga ino pay komendo basil ay ediam basil kapag di pamungaran andi tulun nga samputol na kita sige po nga silili sa samputol
0: oh iradi
1: Iri nga ikamin na buong kapalan, kalitap ka ako, ito nga tulong na diladayam. Ah, palatan si Diyam. At, iri na yung nabali, di tabi ko di puwago, no? Ako lang, hanggang takapalatan si Diyam nga. Tuk, ngayon ni tabi ko pamali, pinadualag, di tabi ko apatawang kos dit. Lang tapakod na ayaw ko wang kosa dat tapi ro biya tinanas na wang kosa di pinadual din lima na ho pa da rin di kam lima wang kosa ay nada po ba liya di kamalan lahay ba sa minanam na gayo biya lima kiloom lima ringgit na sa kiloom marikot din akura to pinadual ko pa durian diyan. Ngayon ko na gudi, ngayon na gudi po ala na lalat. Sa ninaan na, kuya wala ako niya, tulun, kalita pa ako, kaya rakita dito. Nabagera din na pa. Yan na pa nga, hindi sa nila, ang ako, oh, rade natin din. Ito na naman siya, makapal ang magayo. Hirando ba din nga, nuna di ratid pinagjualam hindi ko malim hindi mo nakapag tingali pinagjual nung sa minahan na dito lang pagumuilog ko at anong malapa pabibit kaligit tadi ko nirakirakam lapa ko nung matigalit di tadi ko dedem akano lalahayam kapat ay tulong naman ang akalam ama tinakawid isang minahan at tok. Yan, hindi ko ngayon itaman tampulan to. Pero pag kumingap na pinanok at kakapalan nga. Nga. Haro, ipisuwayan na takur ito. Oh, miss. May oh, miss nga asang kurad na salap nga. Pero hindi ko miss ang pinanok daw ay ito. Oh, miss. No.
0: Yeah.
1: Ami asadap nga durian. Yan daw ngayon. Nakot ako na bibit, tabi ko dit. Kira-kira nung kawad at nabibit, nung nabidurian ni Tagayad, di kangkod. No ko bibit ko riya bang kadao nga tapir o no lingsaw kadao diyan ay nilay no pwede itang balut ko agunga dihan kung siya balut ka diharga persatuan ng mga mudi sa loob untuk bibirib daw wala itinayo ng di karadyaam ay kanya di pasunod dot nunod durian nila kakadyan. Tuk i durian ni taka palmati bibit dia tamal nila. Hilag hilag. Sabarang tamalang. Kangkula dia nga. Umbal po dito nga. Tambalit di nga sumiano sumiano nga. Sumudong talo po gua sila daho ka.
0: Yeah.
1: Om nakatanong ko ba di lam na kawai ba di lam mga gayo. Numutila nga. Wagu, pagi alam, apa dia sapa, tua aran, beli mati, nanda tua kam. Mana ko dia apa jual lain dat ko, wag kagu. Si umbalo ko nanda, si parisa ako yung nanda binong komik na kaya dito wadit. Ibinalino na dito, ang kudadi nga. Ang kapatay na gadi, ako diyan. Ako na di. Ano ma ito kaya diya piyara di tanganak ya oribid. Pero ako, aso na di kinailan ko. Amo ko di katalipaw di karuhang lao to. Ako di gini nga kano nung talipon ka. Magad din uwa iri ko pa yung kukura.
0: Iya, Korean pa di, no?
1: Iri. Ilawa na kala na malipay lang ilang na siya. O, ito suway, hindi lang ha. Namaraw na po rin tira didid. Ngayon, kay kutit ka ba sa ambit? Ito dyan ito ko. Pakilahan ka dahay ba di dahay? Kasi boras na. Bumunin niya pang sabay-sabay didid. At yuri hari ka nga kapalatan siya. Hari ka nga. Koro at tingnan niya kapalatan siya. Araw ito nga gaya tingnan niya. Ang hindi gusto tayong siya. Ang ikuti ka sa bansa-bansaan ba nila?
0: Yeah, amba. Bahar po.
1: Ikakahal, nakakalibahal lang. Inuhilang lang.
0: Yeah, kung si ko na dito pinay na kuno. Yeah, kung si kan ko marito pinay Tomas, amba tapinay ko sinigmanta di S. Ariantik. O kon ko linang kasno, karitikan ako kinangot ako.

sebenarnya kau isuang tak jam dah tak kau mata lu mek di tidak tiga selimbahan apa ada di tetapi naik kau jam kau pada miso apa the minute dah tak tuang ya tapi naik kau ya kemudian dah untuk dah timpu di ti ngaman ku apa lembusa iti pason manta di tiga ambalutan tak kau di pinapata di ti pason maya ada iti WhatsApp Sabah FM maya nagi di ti TikTok am nagi live dot Facebook. Kapisanangan na totoong kumadya tapi na kami lus ponilaw. Paunsi ko. Mamaso dot mano dito ka sa limbahan ato ko. Amiti pason manta dito pina Johnny Upin kada dito mamason kumaditi. Tongo DJ Sabah FM Megaldi DJ LP Rapayel DJ LP bah, DJ OP, nagi aku mana nagi di DJ Floris, mana nagi Alihuan, it bagas DJ, DJ Larry Hila Johor, Alansan Pendrongo yau hitid radio data tuang data abai nadi ti. Mamasa nagi aku mana dia gang koy madang Rose it so good si koyok man Lucy Doyo Helen Young, aku mana nagi di Julita Judith Abdul Malik Emilia Gom. Masan tabnay di kambalutan Sabah FM kingaran egisom.z lansan at tatamis kuna dangay miyampay paganakan kaino may toko pati lambus sa pagyambalutan ada matoko pa yung pasi ito magipapasan hindi Sabah FM isa tanda sa kadong toko kumariti ka sa limbahan naman toko natulun toko nung akon ko yati dat man ako doon nga isay po nung akon ko bay no nga soyra po kadi jani opin dua di lirni Erina John konsikan amo agi guna kumadia Johnny ya kapisan nga natutuang ni kumaditi tambalo tako Joseph Batilu mamason kumadi Julita Margaret Lucy Dayo Maria Johan anogi kumadi Josie Mindong Florita Kinajil Inay Rosugud Inay Emilia Sandakan Charles Loginon nagi kumadi Patricia Nicholas Maliaka Winnie Mingkong masantab na iti kambalutan kingaran e gisom.az kada diti kumana gidi MM idisuk keningaw kada diti kalansanan ang lidas sedangay teririmo ang ponsiko kada diti ya ponsiko nagi kagudia tapi na Joseph Batilu kapisanangan natutuang kumana diti tambalut makinangom maya diti live dot Facebook Maria Johan Jeffrey Antang Timbul Tawaw anagi kumadi Sabinus Gabo Angelina Aujik Josie Mindong kaunsikahan amo agigi na kumado kayo amiti kambalutan to ko maya manta dot labus pogun kaunsikaw tumamasa do kayo tumano diti kasalimbahan na to ko batam na ikaw sining manta di Victor Cho iti tupus om langad kaditi kanaw kinahato ko

pisanang nga natutong ni kumada Apol Eric, nagi kumadi Sebasti Francis, Charles Loginon, konsikahan, ponsiko to mamaso, datumano diti kasalimban to ko. Amo nagi alihuan, kumadi iti tambalot to ko, Charles Loginon, karo diti kapisanangan tutong taraw Minggu, kumatang ato Pinay, tanga tambalot sa Sabab FM, Facebook, omtain sanan makinangawangawi sa Sabab FM, kasalimban, Boros Dusun, dasa dapon diti iosan ng kopyo, tabi piyo basa ng barakat mantad, minamangun kumato ko, to insanan ka di Charles. Bonsi ko dia Charles, amiti sumusuhot mantad di tepinay Clarence Wong, kada diti kapisanangan na tatuong, kumadi Julita Margaret, Lucy Doyol, Clay Ignatius, Maria Johan, Sabin Kangut, Florita Losobam Laurentius, nagi kumadi China takag nagi kumadi ti Kambalutan kingaran igi sa mdata Z mo alikuan Emilia Gomez Sandakan yan pa pasan langad ko da kayo taririmo kariti tabi Malaysia Madani mungkin sining man tadi Francis Landong dangas siyo amo agi gina kumadi at pinay Clarence to na kaun na sinding di Clarence di Clarence Wong di Francis Landong di tino kita pinay it ano ready san sa mido di manta ka pa lang nung magkini sinding nga nung isa isa at susuminding nga isa na mila dat akaw ni manta kat insan insan kasalimbahan ambah kaunsikahan kumada kayo dit kakalpa tumano dit kasalimbahan tako sinding nga manta di Slywan Owen Situn iti nakaabir ka dit kanang kinangot ako.

Tapi ko ba na dito jam ko permisa apat na po naman ang minute ada tatuang kumunod man na pagganap na dito timpo ko miyan paido kayo ang tatuang tararat minggu dito kumado kayo dito pa yung karadya at ilamuson dito kumaradya gisam not awi at a shift ada kayo at tapi ko kumado kayo dito mamasa dito dito akakal pamindalan ang tatuang ba na dito kalansanan dito sanang at akarikat-rikat tayo dito kayo humanapohat. Ngayon na kayo ang takdat ba na riti nung asado at pamanahan nung sidapon nga madapad taruhay pagulod at mga putat ano riti at tindalanan da kayo. Matap na ikaw, iti prigisam kumiampay da kayo. Ponsi ka minakinangaw, kapisanangan at tatuang, kapisanangan at madap, hinakaw pa hadadamot.

Popo do bungkusan miloko rikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Soroho no, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan toko tensanan.

Mentok papaylo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonano ramutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gwada ho panamapadyam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan takaw. Kaya nang takaw ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.

Itakaw na pa, kiguna, kapiya magidong waig di Kabagal, matan ka waig Thomas. Magidong, anam, gisam, walong kalasang adaw na pa nga, Kabagal na. Ngailak mo itong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Nakailak ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdag iasarang, to ilo bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Suno po waig to mat na po ngatadal kalidasan to ko, nga kiguda dagit adang at panginginom.

Pansiluluman pun papasilaan rapamahunan onsoy. Ahalulum rapas sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot rapansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat rapansiluluman. Ingay ang huangon pokot makalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpin na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapansiluluman

Lahan ko paghuhudan timpu. Sasaw ito ko magusa timpu tungo maguna timpu dito gumu muntok po papanaw kapagatan tikit ta daw. Mantag na dino, aga bagab to kao di domanay na kalaja. Koy hapan ako, kitimpu do papapanaw ono no po ikanangan to kao na po nga iso tapiumanan iaw miho boson. Lahan ko paghuhudan timpu di tawasi. Kapasa toko papatimpun datadaw toko miyampay papapanaw kalajak ngabi ikigunok dodongo subab. Kapasa toko nagi menghuda onu imano toko ontok tadaw tay minggu paghudino. Potontua timpu montok tikid kalajak. Tomay mo muat sandi, sangyan opongo o kalajak imamaso da papanaw. Sangyan opatut do pongohon ino. Hobi binasi nung o sikap o pongo o kalaja mo'y dakitimpu toko do mamalisa kalaja toko. Potentuo o tadaw tovi. Okon ka ohan motok toko do mamalan kalaja i apatut na papanaon. Potentuo o tadaw tovi to'y deadline montok mamungo kalaja to ko pangingkuangino do tapiumanan tumongob tuaw kogonop o timpu. Lahan o padam himaminit hobi o sikap. Kapasa toko mamagunot telepon piyawit-awit na toko sa bagi po na katimpo. Doi telepon piyawit-awit, kapasa toko papatanto montok manak kapaingatan umada toko kokomoy o nuiman toko ang timpo dito tapot. Kinatuhun mamagunot kalalahano miyampay papatanto o padam himaminit hobi o sikap. Mantan timpo to tapot dino, moy na kidisiplin ang kapapaywan mantan ambanan. Manak kapambian. Kapasa toko manak kapambian sangyan papapanaw kalaja sokyo nung pongohon ko sa toko o taisiso kalaja munodo kalaja niyampay mambi ko sa kalaja no kumoy na po nga ahal pa bida i apatun na uhanon au untingaw niyampay ahal ngabi i au magabagab kung gumawa na toko nakahasa mamaguna timpu niyampay untingaw na ahal ngabi i au kagumpit niyampay na toko sa bagi po mitanan sangyan antakan o kohigaganan idlahan tagazo. Kogumuan dalibaw, tumod do mintong nopo. Kahahay di tida toko do koikot idimpoton om nagi kahahay do suway tuhun. Kada kontingaw, miyampay ahal ngabi iaw kupogawit do kobotsiyan. Kada hibay da mundo. Pakalaja miyampay timputahay, miyampay ay sokondangan nopo ngaaw o hidas. Muang kuang nadi o binakas. Ababasan om nagi ozan nadi o tinan om pamumusaw. Mantan na dino, mamaguna toko o timpu mundong di kagunap tumiyampay mundong no o lahan di pa yung tunun. Manap to doon na kapanakaday na gina toko may do hobi o higkang na kada na dizo iti sabagi sabab do umivad mantad mo no do kalaja. Kada kahong, sangyan kaubas papahuntan na timpu o papahugos da ahong miyampay timpu ikiva tu atagakan toko da timpu dino no kamoy. Tuhun inakabu dan kaposisan na po nga imamahog ko sa timpu. Tuduvan niho daming puwang om kabu na po nga moy na kitimpu isiho na sumambayan. Montok sandi om paganakan. Ingkuo kay siyaw!

Tanda ko no ta daw ini ba po totong ko binon da tikid ton do ontok ko dubang padam duba buhan ka apat sa bagi hang mamagatang po pa'y buhay tanggungan o po pa'y kawas to pipimanan do ita tangatuhun nga vi do minta mong ini ba om kinizanan pusohi. Nakapumusaw tako nang ko da kigampit ak posisyon tako miyan pa'y ini ba? Kaya ako nang kulahan nga vi mangumahig ini ba tako? Lahan nga vi dino na po nga? Pagabit na da bakusan di sa nyan do mumuhi? Bisa ko nulatilik nung aw gunon? Ubasanay da papanaw ta huar, mongin kuang mamaguno mahik o manodo mahik, agumo asul sandat ang kikitan toko mantad o punso. Ming singiho ang sakadunga pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tabavasi, kada ubato asul biti. Papapanaw na da project nga vi tay ababazan kitema kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja ang kinezonan pamukaminan. Kosa giton hamin ta ko miyang pay aba, miyang pay mananom kazu id pusohi hamin. Pumuhin na rabakang kahubusan kinezonon. Suway ko kano ta ko ming kikit, manukodong nagiino da ekonomi kinezonon o mangingkwang kapahubusan karbon sa papad sa kazan bakang i osadu. Kwangon tay tingkod na mamaguno bakang gunon ang patamon. Gunon na vaig miyang pay aba to ino na panga sandad i muang kwang. Pumahina da bakang o suaw kinezonan pusahi i na kay magon. Asil nga bidit kanu mangingkuang vaza kumadad kinezonan pusahi.

0: Pagkirao, kasalibaan mo sa karazan, tikid taraw, jam ka pataho pa minit, gisam jam ko si zam, doon subab.
1: Naikot, vinasi.
2: Naikot, vinasi.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, bo. Ka, pwede ko niya. Bono dito na minda na jam ko po do iti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mugot na ginamamaguno zodok lita sundi, daddy.
2: Siyaw, siyaw.
3: Ay, siyaw na diyo, zo. Ahad ko na minin, dad.
0: Isiyaw niti ahong. Diyam ko si Sam taong apadminit pa si kayo minandad diyaw na iti.
1: Oo bo, isiyaw na giminapos na minandad ako ng manaw ka no. Nung noyhan na gaya do sunod ko, mugot na gina mo magunoy si kayo kulita sundi.
3: Kada ko hodong bo, nabo po hodo kulita itindahan nun diti no.
0: Miyaga ko, ako na kayo hodo bo, bo na po italunalo niti po diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
3: Koyo ko no, agumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na da kanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kapungo di?
1: Ano vagu? Agumo no ko zo pangimbahasa no. Bah, ano vagu na don no? Kano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

0: nagakoy katutun so diaw. Eh, lumbong so no? Ginazo din o big no?
1: Eh, isyaw pa ma. Mugad so habos pagun. Kiva ka lang dumadi model ka.
0: Indam ma ko na kyo. Ada di model sa pamagunan.
1: Kiva tambahot ikawawago na ginintutunan ko it internet. Daw pinapaintutun ka lang di ho om ka daw. Mindad isi dodoy ho.
0: Nga, agung mo na ginagaw ng vitano dito.
1: Aw bo, itiabeg ko ito nini. Ihiabeg tagazo na po nga modeling agent. Ito iti, minanu daga mo gavit. Kadaw, gaw mo tok dago. Nonuan so vago daw usin himo ngay bulinggit.
0: Ay, tapot mo. Nung ko na dati dito. Dodi zon ko na mo gavit dada, tay kalday dada kamay di.
2: Pingat-ingat do odong, pingat-ingat miampai kepelokuan, mana keuntungan tegumuit internet. Kada do odong, kisom adadi mogogovit dadah, toy kaladai dadah. Pason diti, mantat kementerian habus pogun.

Kapadam anam buhan ka sizam, 1906 kapadam tahun na po nga, kinapon nilangan isa pagun Malaysia. Pisampuban tanah Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sunduban pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ka susuzan nga tahang do pisampuban, kabakasan om kaginaban toko sa bagituhun nga bi Malaysia. Sunduk tumi subay tinaw, hubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2006, Mantad RTM, teman setia Anda.

On why so po si Simba hingka na ko sa hoso de Christopher Gini di Mary Galanson di ba may na di tapos na ko ngavi mga katuwa dan kumatap na ay imamasong ngavi makinungo masado RTM Click teka masado radio masado Astro wahutu ISO patoy teka masado iti miti humbus masado ti TikTok do sa Bavi FM o mentak do Facebook o kabon ko tinok ya anda do na padyo nga avasi no sumuang ko dai TikTok do sa Bavi FM tu kifado padaman dagay da tadaw bay no diti mamadampot do aniti is sa juta aniti like dai da TikTok do sa Bavi FM do tadaw bay no mantak do sa Bavi FM dadi hansan lo niti gumu tambahot nga vi do manak dagay do sa kadong kyo katuhadan ko made dia su katuhadan lagi imamaso kaso babay na diti maso no miti hombos masa ada TikTok do sa Bavi FM katuhadan ako sa kumade dia su isa ayaw po na kasampu dahil da TikTok do sa Bavi FM kada da su hivay suang ko no yumon dia su TikTok do sa Bavi FM man no tada sa follow kya dari katanud ko no di dari ano no pa dia babasan dahil sa Bavi FM nga atanud nga video su baham kano vagumohi sa ginavom yung pairiti hosaw posik ko no kada Richard Michael Fu.

0: Kapivosian tabi Malaysia Madani. Baina kinongo dia zuiti abal mantad Sabah VFM pahumbuson ku iso I Johanna Joseph Lokopi. Kapaguhu na pong atuhu do abal. Panayzukan kapangihan kamusikinan kapanakaday manguhan ahal kamusikinan id Sabah. Papanaon mahik do SPR panayzukan pivohitan pamihian tagaso. Abal poim ponu. Panayzukan kapangihan kinesanon kamusikinan id Sabah mantad Institute Katundan Sabah IDS babay na diti nakadimpot no do apat ngapod piatus. Vokan kanis ginaisanon iyon onwan pagintangan kapaguhu kampay na uvang pitas kota marudu om sempurna. Minabos si panikon daw Datuk Sri Panglima Aziza Muhammadun kiguno o panaisukan diho montok papatanto pinggisaman manguhan diti kamusikinan okon ko id nasatan uvang nopo. Nga papampay nagi kinaisanon om tinimungan tuhun nga vi itototapot do nopitan. Asil panayzukan man pasaguo kuma kapalintan pagun om kapalintan pisampuvan sa bagi tanudon montok mamalan program sa kaday I hobby kivaza. Natubungan sa sido dahil nababasan sodop kapamahagaan kapabalan IDS duwangay bu duwangay padam onom id kota kinabalu. Kapanayzukan kapangihan kinaysanon kamusikinan id saba ipinapanaw miyampay pisakadasan upis uvang pisoso mo kadimpot yung mga podpiatus doid kahim pupuson taon diti. Komuntilian kahidasan KKM, mamadimpot katundan, pionitan, kakasan, pamusavan, toy trauma, kabansaan, ihobi painguhud. Montok papatanto diti susumakit katoy mo kapamalisan tototopot id kinesanon omnogi di kasudong miyampay aw manutul kinesanon. Tumanod kapayhan manta di mahoyngan patunod kahidasan adato Dr. Mahathir Abdul Wahab kiguno o pinggisaman diho montok papinsamok pihatan kasuangan kapanamangan diti santob nakasaw pamusavan id pihatan kakadasan om habus kakadasan. Kampay no id Sabah om Sarawak. Kikilata ho nga pod piatus kapatazon sabap no do kakasan pamusavan toy trauma na ihan sabagi kantakan iano do ifadon tumanod kapoyhan kapaguhu diti kapasuatan trauma kabansaan ontok duvongay buvaho. Kolala ho diho papakito do kiguno papanaon kapanimbanan di paingukab kalalahan no kapanamangan kakasan pamusavan pogun. Hohabi no kazo kasinduahan kagampit pad sa kazan I kakal non tadonon tagazo diti kakasan pamusavan om kapatazon I ano do ivadon. Doid kapayhan diho minabo si Datu Dr. Mahathir mamalan o KKM imiampay manodo pagintangan kokomoy kagunan diti katoynan kahidasan montok manuguvang nung sakyo kivakoyin sa vatan ginumu susumakit idhamin pangusapan tuhun ginumuan mantad no kinayin sa vatan hogo insurance kahidasan. Papanawon pinggisaman diho sa bagi sa bogisan pamalanan tikid tadaw om timpu tanao bogisan kahidasan ginumuan kampay no kakamoy kausinan montok manguhan kasimbanan kapakyanuan kumakatainan kahidasan. Kinainsafatan hogo insurance kahidasan inakalupot nakadimpot gisam duvangopod piatus son taon nakapapain buhay kontingan suvay ko nakapanamba sa soto tuhun ginumuan om nakapanak vaza kuma momomaguno katainan kahidasan ginumuan. Babay no diti misakaday o KKM om kamontilian ko sinan maza ko tinanan miyampay kamontilian montok mintong ahal kagumpit. Papapanaw o suruhan jaya pamihian tagazo SPR kapanayzukan mahik pivohitan bogisan ngavi pamihian tagazo tumanud diti panimbanan ko tulan pisampuvan. Minabos si panikon daw Datu Sri Ramlan Harun kapamauangan tikon palimandiho mozo nagi bogisan pamihian tagazo it sa mananjung miyampay tumanud bogisan I mobi mantad Sabah om Sarawak nga uangan nagi mantad ikiva do babayno. Mana ko SPR kapayhan sumusut kakamoy diho songyan ano piangasan di no kay magon. Paguhoy diho, minabo si Juan Montili, dono kunan da kapalintan, mamauang bogisan imobi ngavi pu Paliman Sabah om Sarawak, humobi i kiva babayno, kapipahod diti Sunduvan Pidondian, Malaysia, sa ibu si Zamgatus onom ngaparom tahu. Piangazan diho, papampay nogi panimpanan ko tulan, montok mamauang kampasan pu Paliman mantaduduvo pogun kogompit.
1: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal na po diti nga sumuhimbo mantad Sabah VFM kasahimban Bos Kadazan. Kahantasan mongingin dapu Muslim okon ko moso mantad kauntungan om tangasan iokito mantad konunu nopo. Nga patut dobion masa kalalahan no kapanay naan pangindapuan, miyambay kavosyan i-ano patakon kuma paganakan tuhun ginumuan om uma. Nabosino di Montili Kapalintan, kinesano ng pamuhaminan, adato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, diantok pinapaymagon ababazan Semarak Haflah Al-Quran mongingindapu uma id mambakut. Namot iho minabuhan si Kumaduva Montili Katundan Pangindapuan om Kapolitif Datu Muhammad Alamin Mamalan Obogisan Dao do papahab program Kogompit id Uvang Suvay. Ina na po nga mantad no do kapanay maantavasi id pihatan diti mongingindapu om tuhun nga vi kinesanon. Nazu o ababasan Semarak Hafla Al-Quran sabagi pinggisaman manuidong mongingindapu di kigiginavo do om kola laho di Tavasi. Nohim do upis ko do kopisan kinisanon pasahi JAS doid onuno po kampasan kopisan teko upisol daw doid kalaja kapo kiobian kapo mohisan kapo mihian popo patikid toy papapadagang om pambalasan dinotoy mo i minamaguno nga ning kakaton teko kointutunan upisol JAS. Doid kointahangan daw id hongkod pogun nobos do JAS pagahiman diho mantad no ahal kasa mamaguno nga om kapayhan upisol montok tuduvan kokamoy konwan i nakatangkop id kapabalan social kampay no itana pisampuvan Kuala Lumpur. Pinosoto do JAS o nuno poswat na iko kalatas imamaguno nga ning kakaton om kapayhan upisol do kaupisan om awi pinahabus maza kasahimban om katanudan di nakay magon awi atapot om akad kaswat di nakay magon mantad JAS. Bion ko so do JAS kanta kandiho om nakalupot no kumado pulis moy do kapanaw kapanesukan sumusut. Pisoso mo katay mo o magigison pulaw tigbagu banggi kudat. Kapanakan vinakas lotili kihobi adang mansa kapanadaan system sola hybrid. Project community diho pinapanaw do katinanan Baitul Mal Pogun Sabah PBNS miyampay pisakadazan UMS. Kapanakin na dokovasyan kumahobi atus magigison papampay duvong paramhimo hamin om iso mosagit. Minabosik mo duwa mo hoy ngon upisol takavas kalaja PBNS Muhammad Arif Hairal project diho kapanako nalan manihombus kuma tinimungan asnaf om tuhun tonga susa. Suvay ko kapanakadung kapagkangan om katundaan ekonomi kinesanon. Nabos si Sidoy no on diantok kapanadaan system solar hybrid id pulau tigabu banggi kudat. Namot diho na boss di Dekan Faculty Science and Technology UMS, Professor Dr. Rodiano Rosli, mana kabogisan daw pinghudan technical kuma magigison, monto kauhanan papapanaw system solar miyampay monihombus. Sabah Moto Day sisam titik ISO impon manuidong community iangan-angan sumakay motorcycle tumanod gotulan ko mohigan om tanggungan. Minabos si Vazon Montili dato Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor lahan na po nga okon ko dodison montok pigusaan nga kanangan ong kabahan dahil sipot motorcycle kiguno papanaon masak lalahan no di pointopot o mohig om paingatul. Minamaso ni si Dodoid kapoy maganan sabah moto de si Zamtitik Aiso id complex support likas Kota Kinabalu. Pason daw pinahambos si Menteri Balajalan Science Technology om Innovasi Dato James Ratib. Kapangazuvan kumo si Sam Baino Diti nakapamagasat nagi kampasan mantad Sarawak sa Mananjung om Brunei. Insan-insani ho do nakapapakitok hantasan dahil pangazuvan diho miyampay na dadi hongkod pisamanan o manodo pionitan community i hobby oiva dumapas kinesanon om pivohitan. Paguhuy diho pinapayhoy Dato James kakamoy atag manodo iso hivang pigusan id pagunditi o man pasaguo kumakapalintan pisampuvan o montok manimbangan. Iho na po nga mantad no kapakyonwan diti community om kaysan sipot moto id saba iaisabot podo hivang di kasudong montok papapanaw kapagatan diho. Nung atuhu kapakyonwan diho pisosomo na kapanak hivang pigusan dino montok community do papapanaw kapagatan diho miyampay hobby ohud o mahig om kitonggungan. Id pumupusan kinungo zuwagoy tituhu da abal. Panaysukan kapongihan kamusikinan kapanakaday manguhan ahal kamusikinan id saba. Papanaon mahik do SPR panaysukan pivohitan pomihian tagazo. Ingkakane ti abal mantad saba VFM abal na paniti nganuhu di sahira samain mantad bogisan kapabalan ahal da babayno om pinadahin led bos kadasan di Richard Soilian. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Wasian.

0: su alta maima.
1: Ya tapi kong avi na may na jam ko nom apat nga parang vahu minuto nung sa vablet bagun tako kivariti tahu kapayhan suang hamin ni kohambus ko.
2: Kasayimbaan boss kadazan manak diyo kapayhan.

Kapayhan, so ang hamin kumaduvo na ang bitagay di mantadi Emmanuel Benson Alex Toy Boy damantad kampung Simpudu Papar. Papayho do minidupagun i Jonathan Jumin di jam ko onom tohongo pad minit min sasadop di kaniab tadaw minggu ko padam tahu di tibuhan ko sisam daday ho id kampung Simpudu Papar. Mantad no kaya naniti do manu di papayo di Reverend Father Ambrose Atang id St. Peter Clever Ranau. Paganakan Antonius Rafael Simon id Tawaw. Om paganakan Masanun bin Ganggang doy namunopo. Om Tabinay Wallis om kinuvangan no gingavi doy sadu om id samok. Tuwa sa kanatinan di tungatiyagak Jonathan Jumin do tadaw suvab tadaw kaduvo ko padamhimo di tibuhan ko sizam do dayo id kahabangan Holy Rosary limbahaw papar nga paguhin ni no o viton pahay do id panambasangan Holy Rosary limbahaw do jam ko opod do nga suvab om hasakon nagi do jam ko padamduvo tahong opod minit do.

par. Mantadno kaya daniti do manu dipopoiho di Reverend Father Ambrose Atang id St. Peter Clever Ranau, paganakan Antonius Raphael Simon id Tawau, paganakan Masanun bin Ganggang doi nampo-nampo, tabinay, walis kinuwangan no gingavi doi sadu id somok. Tuhasok natinan di tangatiyagak Jonathan Jumin, do untuk tadaw suvab, tadaw koduvo, ko pramhimo ditibuhan ko sisam, do dayho id kahabangan Holy Rosary Limbahaw Papar. Nga paguhin no, obiton pahay, dahit manabasangan Holy Rosary Limbahaw, do jam ko opod do nga suvab, hasokon nagi do jam ko pramduvo tahong opod minit do nga daw.

Moy dato hinasan ka sa Diyos usugot ako. Kapayhan suang hamin kumaduwa na ambit agay mantadi Emmanuel Benson Alex do tay boy da mantad kampung Simpudu Papar. Papayho na minidupagun i Jonathan Jumin di jam ko anom tahong opad minit minsasadop di kanyab tadaw minggu kapram taho di tibuhan ka si Zam dadayho id kampung Simpudu Papar.

Kapayhan suang hamin kumotaho teko tovi nariti nambit agay manta di Alice Dison do mantad kampung Bahang Pinampang. Papayho do minidupogun i osong tonggoyo toy Marta di jam kaduvo himong apadam himo minit min sasadop di konyab tadaw minggu ko apadam taho di tibuhan ko sizam dadayho i Chelsea Hill kampung Minintod Inanam. Mantad no kaya nanditi do manu di papayho do paganakan swimmin bosinggul paganakan bosinggul datu Panglima Banting om paganakan keke tonggoyo mogindal doy nambonopo om insanan tabinay walis om kinuvangan no gingavi doy sadu om id samot apo dinehan sangyan sa konatinan di tongotiyagak osong tonggoyo toy Marta tumandad po do kay katan di hosontob Pinay ho. Moy do atohinasan kaso di susugut ako. Kapayhan suang hamin tovi no diti nabit agay manta di Alice Dison da mantad kampung Bahang Pinampang. Papayho do minidupagun i osong tonggoyo toy Marta di jam kadufo himong operam himo minit min sasadop di konyab tadaw minggu ko param tahu di tibuhan ko sizam dadayho i Chelsea Hill kampung Minintod Inanam. Mantad no kaya daniti do manu di papayho do paganakan swimmin bosinggul paganakan bosinggul datu Panglima Banting paganakan keke tonggoyo mogindal doy nambonopo om insanan tabinay walis om kinuvangan no gingavi doy sadu om id somok aw padi naihan sangyan hasako natinan di tongotiyagak osong tonggoyo toy Marta tumandad po do kay katandi ho sontob Pinay ho. Ingkaka na iti tahu kapayhan do swang hamin.

paston ko yadan mantadagay doy Saba VFM ko sa himbahan Bos Kadasan. Kuma do paginakan i natong kisadan do sanguhon i kaupusan di hodi. Hansan avakas ginavo tumaguvang timpo ko yadan diti siyaw no mantadagay.

Ina butiza za kadi alis dison. Paguhi din ako ng otak ko daw so, manta di winisyap id kahoyngan ko. Ba'y naman kinangot ako daw so, kahangadan ko kadi Jonis Dusty.

0: Sua alta mai ma.
1: Ya tapi kau avir by now mak jam kau tu operam to operam 4 minit dong sebab makin ngau tak kau diti itia ababasan kapanugutan diti ababasan monta kau muhakan.
2: Kapivos yan dong sebab tapi nai kau ngavi naikot nadi vagui iti timpu dakangan yuzu. Diti ababasan monta kau muhakan. Id nembo do kongo ko vago do kaintahangan do mantad sanguhun po vago ko muhakan to ko. Ikiva do pangindapuan sa sondi diti. Dadi tapinay isay gyang ano pa intutuno po isay yung ano pa yung panuno ano i kaganan di tampuanon no diti.
3: Kapivos yan. Ngan ko na po nga revidi. Pakalaja zo doid kaganaan pisin, toy ko fashion design, om costume tailoring, miyam pay mintong ko zo do kabangan mo nombi, basan ipok tombizan, om poposiva do basan ko basanan di kababagu toy modern kamay di.
2: Dali, piyo na hinayid no do mo nombi, basan, ko basanan diti?
3: Ahayid zo no do manampazat diti kaganaan diti. Ino na po nga manta di taon dubong ngay bu opo dom si Zam. Om ko timpun po yung ponu sa bagay do aw nagi aba ko zo nga. Miho nagi bo doid kaganan diti di taon dubong ngay bu dubong ngay po dom toho. Manta di ho opo lokis zo mo nombi basan ko basanan om kawawagu tumanud ika na nga do tuhun toy customer ko.
2: Dali ono di nga vi basan ko basanan e tamoy mo do tambiyon no?
3: Nakapanombi zo do pipyo basan ko basanan sa bala. Nga hobi kumabasan ko basanan ubang pinampang. Ho hobi basan ko basanan tinauto ko kadazan. Biaga binong ko sinumpuk kong o moludu montoko ko sa zan.
2: Nakwato iti kaganan pinihiin o diti?
3: Minomihe zo do kaganan ditito. Ahom ko zo kanangan ko kumasani. Om pisin, om nagihizam ko do popoti hombus, mintamong, om popoin tutun tungkus ko basanan saba, maza ko ponombizan ipoin bagu om aba.

0: Ari ano di panginaman i tamay mo avasan no sangyando manombi do basan ko basanan iti
1: Panginaman tagazo no pang mintong katunod ti kidto kuan kapanombizan i ohud om papatindoy itungkos di pinasandad suvay ko kapanuhok kapakyanuan di customer ko
0: Pio hinayd no do momongo sa pasang basan
1: Timpo igunon muntog momongo do basan nga muzo di kalalahan no monombi om kavo ipokyonon di customer ko basan di no sa pasang basan magano so do timpo kuang hobi do tohu gisom tu tadawla namot kavo ipokyonon do customer no ponga magano timpo tahay
0: kaabago kya dani iya ano o kavo do kain ikasudong do gunon montok do basan ko basanan dite
1: montok basan ko basanan saba hohobi no mantad pinampang maludu tomoy mo na dadi pihi tu misudong iti miampay ko basanan tinaw kadazan nga kagumuan basan ko basan tinaw suvay mamaguno ino kain kopok toy cotton kadobo suvay Muntok ko po yaan, paguhui, kiba maludu tayo nombo na po kain kabavago di paguhu mamaguno na po kumuhingan dito ko di kain omban ng itinodo sundi.
0: Daniin ko ka do mintong nung katunod itukuan basan om misudong.
1: Bion ko tukuan miyampay magano do tukuan po yung tunod, papatonda di no tumanod size di customer, om songyan do opongo, So on ko po is yoho do manguha din no, toy fitting. Moy do kuha om ogingo song yan do manambasan din no.
0: Misuway nang ko chorak kamay do mo suway do bay no mantad ko di paguhu.
1: Otopot, tumanod ko payaan om kakal om nogi kivatahang. Basan ko basanan kadazan pinampang kivalahan. Toy technically nang kitan om tinunto din no sondi. Om au ohan do mono do dino. Nga songyan siling amas ini man sulong piko, pinoy tutun mantad Brunei, ginuno do tinaw kadazan o siling diti kumabasan toko. Om bayno, siling diti no kosimban kumasiling iman botuo to asil dino hobi o sikap.
0: Dani id nombo bogisan i au ohan tay o susa songyan do menombi basan ko basanan iti.
1: Muntok dogo, bagizan i osusa toy au ohan do monombi basan ko basanan nga ay soy kozo nga kiva imositi do bi on kozo toy soy zukon kozo. Omo maguno do katabazan ito gumo, om nagitimpo tanaw. Sa bagi pambitanan, monodo siling om idbasan ko basanan tinaw suvay, ikivalin ng kitan o monombi momaguno manik dioho.
0: Dadi mentok diaw, kya? Apatut nang ko pati hombuson do sinakagon tong muhok iti basan ko basanan iti.
1: Oh. Apatut pati hombuson tu basaan ko basanan no pong sombogizan mentad ko intutunan om tungkus ko basanan imo siti tamangan. Kamuhakan do bay no apatut tudukon miampay seni om gatang ko basanan iti. Moy do kati hombus do gatangon om au opunsto.
0: Dari tovi na pwede ay re, ano kahansanan no montok diaw om kuma kamuhakan ngavi?
1: Kahansanan ko no po nga kati hombus do do kabu sa bagi mo no nombi pisin toy fashion designer o mo no nombi do hobi ginumu asil iko pabu do kapagi susuvazan ko basanan saba. Ansan zong Nagi kumakamuhakan nga vi do timpo bayno, do tumihombus mamagatang dititungkus ko basanan, katama, kikabahan, om songovian mintamong senik basan ko basanan, mo'y kabasa o tungkuson kuma sinakagon mikot.
0: Yeah, katuhadan kumadidiyaw.
1: Katuhadan nagi.
0: Yeah, dabi na ikaw nga vi, inkano koso o kointahangan manta di Revidi, sanguhun kumuhakan iaba dahil kaganan monombi. Dahil hansan do, onuno pada i nakointahang di Revidiri, nakapagawit do iso kampungun suban. Kuma do kumuhakan ngavi do mogium do onuno po kabahan ikano manakaday ko posisyon di ho sandi. Dari kumuhakan ko ngavi mantad panogi diriti do dariti pa di iti ababasan monto kumuhakan do ngusubab diti gisom kapisom mo bago do buhantiso do inokupo do namot.

0: sua auto mai mo.
1: Ya tama ko nga vi di bay no di no ngo to ko ano ko panugutan da babesan montok do kamuhakan i papaimbuhay do pangindapuan daw. Dari bay no jam ko tu to ngo pad minute ngo sebab tu yang basta ko dag kasemba na to quality. Oh ma naikot na dia timpu montok diti babesan hansaw inotip di town vahunga padan. Ko ngo ko da hansaw nga vi notip di town vahunga padan.

0: it kosoy man boos kadazan no ikot winasi osuaw tomoy mo.
1: Ya, tapi ko nga via ang bainom kinungot ako doon sa winotip di taon of ahong kapadan. Kapag ho, manta di Russell Binginos kada opio id ginavo. Asuto nando sa di Clarice Panol also kanu mamalati diaw.

Ya, hazau nong ora tokau di babai na di. Tapi ko ngavi hazau mentadi Gerald J. Lansing. Ginava no, ginava ko. Mene ko vitokau di jam ko tu. Pat ngupada mo nomin ito dong sebab dari pagun tokau. Dari kakal ko po. Dari daba besan makin ngau da hazau ngavi no tip di taun vaho ngapadan. Nga apaguhi da poponi sa pagu da hazau. Sisi vata po tokau. Mintong di ti WhatsApp dot sabab FM. Sundung po tu da ay sabab pahambus pason. Tarawai no. Nga tamay mo na po tambahot nga vi diti mongovang do DJ nga vi do kasimban do tako diti Minya Gansing Kampung Kabulo tabi taro ko isa kumadya Minya inka nagi i Floreta Kinajil pivosyan nung sabag kumadya Malika Joseph Patilo inka nagi i John Tati i Helen Young Richard Binginos, Marius Marudim, Saiba Guitiati. Lucia Monduk, nga dayti inagi, Alicia Lilim, dayta Kuala Penyu, Red Devil, kopi pasian dong sebab kumada dia zo. Pasan pang video hari tinga, kopi pasian dong sebab kumatoin senan tambahot ka. Baham kana bago atumihan bos makin ngau dah zo no tip di ton, vaho nga padan. Mitya hozo itya hozo manta di Roger Alum nasib poin pasi om onsapan ko kadi Filipa Mojilis.